0: adesenom ma yo bo ukoto so yonko wakem au enani wani hwenu o na yonko danu da obokoko kwachira santa na omotete
1: ho omotio kwachira santa
0: na ki akosi sasampa mfuo we nyina ahomansia nshiren ke urade
1: amen
0: na ki yehu ni ye pia sasampa mfuo we nyina gu na papa pe mu a wadi 100 years yakwakwa sisa sa ankwala awe ya wamboxa short edada wamuna etuwa no ezina kaya urane
1: amen
0: tiyaniyo Jeremiah chapter 5 verse 26 okazembi
1: Jeremiah chapter 5
0: mesi enipa bra ebra wa omai wemuno uti kumasi yao sigana ye ye nano na mekachiro hey. Akwabi ya menini difre kwa mse ufri broza na wa uko ukuru machu wabeshe amekum ha eko 15 years ose eswe sofu mkwede umikuru embu sa nse di adia ose ye na mikuru mwane kwa ye wedi ni ya sebu
1: hey.
0: Chono ni kuru mpadye Tiono tofa railway siwa, ojene white shirt 5 cedis, na ojene black shirt 5 cedis.
1: Ah,
0: mimi ndani pano wechi so kama, udika chui white nusu, ode sini black trousers so, with 10 cedis shoe.
1: Ah,
0: akotina ubi wa di asini ya 7.
1: With diami,
0: ishanga uradi.
1: Amen.
0: We are no you white no wash black no could be a yes no so near 7.
1: Yes, 7.
0: Or see the chrome one ever cost 7.
1: Ah.
0: John do one kuni chrome da.
1: Kuyedi.
0: Cause who kwe kure bi ase pa na se ushe bebi e ni pe bi ti ni bebi e ni pe bi da.
1: Hey.
0: Unim se ne ene ene de beduru ne nyina kete ye da so de kata e kwan ya no.
1: Hey.
0: Ye da so de kata kwan ya no mani pa dem
1: nimrim
0: bi se woni ma kodurugum e wo western region wo ye duruma so amfia opai fa left ya ko ho na ko hwe
1: durugum
0: fo na be wo typical village imagine ni ko kwa se bayire no ye de begu abonten na ya nta ye mesisa biu na de wo fie kra pro
1: na kwa ho
0: na fe no wasa be sisa de ode abegu abonten esa ndi kofi
1: koye bola
0: eni ba bro
1: she
0: me na me ka kire wo omaye urade aman bibia bi Jeremiah chapter 5 verse 26 to 31 ka
1: say o say efri say
0: efri say
1: ohun abonifo wo me man
0: urade tu na ni oman no abonifo nko na gum abone fuo nko a sese woni so aman na yetim na obi anyi obi ani
1: obi a hwe
0: obi anyi obi ani
1: e bi da bi
0: what asol panyi no kra onye asol secretary ni
1: na bi da bi hwe
0: sofo nye sofo kra no wo mo mo kan sofo connection no so asofo sofo nye wo mo
1: ni onye mo ni
0: yo di connection ni wura wa na sofo so abu wura wa ma wura wa na o ma na yirko ho
1: camera sa bobo ho
0: CC camera ye juma bia nyine yonku ni
1: na bidabi
0: o so wotu na ni a ohun abonefo oman no abonefo sikani brefo pesamankum nya
1: di fulipefo
0: adu fulipefo
1: mu nimo me
0: babo so mo ye nkraman
1: akama mu nimo me
0: wo mu nimo me
1: didi wi esa
0: mo nimo se ya sese sikani bi eti ya min eti di aka no hallelujah
1: amen
0: afa ye nhwaso ne ye mu oman no kwa kra kwa esi otutoi ko sho bebi e ni pada kiosu kra kiosu pa nipa num wadama wo kiosu wada kiosu no ma wo nkwala 5 ama ne batina mu a ne bana tena ma akosini ahai awie ba ko ne so e be kosini ahai oda so da kiosu ene ye be bubu kiosu no motowe ho ye be bu na uduru wa wo na bofo ushen kwala kitin kitin kitin kitin kitin kitin kitin kitin kitin kitin kitin kitin ah womu gukios ma ye bu bukios na womu ni womu maame nom ni womu papa nom aye stranded ah ah ah ah ah ah isa geurade
1: amen
0: obida kios mdi ohuya ne se kios no ehihim ehihim sanjo na fa kios no
1: ode ko
0: wanti nani akede ni ba ma ne ho soro no na woni kios ni nyina wo punum se twawo osori ya na kios ni koseya odemu sa ho se kios ni sheki esheki esheki esheki sanjo na apaja kios no
1: na de ne koyi
0: Kai mami.
1: Jeremiah chapter 5 verse number 26.
0: Efrisai.
1: Ohun abonfo mi mam.
0: Oh, awrade tu da ni a.
1: Ohun abonfo mi mam.
0: Ohun abonfo nko a.
1: Ewo ni mam.
0: Ana jidie ani apochifo mu bi.
1: Da bi.
0: Jidie ni asofo mu.
1: Ebi nim.
0: Ye ne jidie wa hemfo mu.
1: Da bi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And I am judges him. So say Ghana obi ani obi ani.
1: Nje o muni.
0: Ekunu ne wa yere. And na emma ani agya kura no. Me say na emma kura ani wo mo papa ni emma emma. Ye to be pam kwala ni school fees. Papa ni say munko school mo na meba. No wa tie si ba bi. Ama kai madam fu bi a. Okachira ne ba sey ne ba be 8 years
1: sir
0: okachira akra ne sa akra ne ko akra ne sey ya pam no printing fish ana o se won ko na oba ho no aba betua o jina ho akra ne jina ho di sey ya se mo kan ne sey daddy o ye ko hwini pa
1: eh ne won ma
0: wa kan na nya dia obeba na papa na bon twede e ka na se mo no twede e Eya de abeba because eya de otaye.
1: Otaye.
0: Ye pam ni school fees ya so won ko na abeba where dodge.
1: Nko.

wofa wira boy wira chia boy dwama ya che wofa opra chia boy dwama ya che mewrade tufo sawa yire 1 pound okunu 1 pram pram pram pram pram na ma nyakopo paya sasim ma nipa 23000 kwoshe ho ene dwama moye function mrachie ne maba watu egusu se obekwa abrachie bi dem wona yire wode kunu sezi free mi na wote ho na ni haha ne no se etia me ni abrachie mewrade nkasa nche no ntufo mewrade kasa nche na bible se be ma bi tra sira ne hunsu ogu fom kwa awurade kunu according to Genesis chapter 38 eni ti hwa wabla boye na ma wona ma kono no emfiri wuni padua no fa kronkron ye fa som awurade na ebra ke enim sese ne ebra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura awurade baba empo de ebesi awia dum ye no me no mie de yanim de ebesi anum la me sa me no mie de yanim de ebesi anum re no sia me no mie de yanim tienka ye bofo ye yemra ntibre na ye ma ye ni na ho wate wagura dwamai na che wafa wire chia che enam pra 20 ablanti ekodwale a ne mo bafo kura wentim mfantofie nipa bura dwamai a na obekọ draw store ne yapega condom nesi soro na ya chro soro champion asere we metwo na mlaje ne maba wa mamduma volunteer de nipa tum bua dwamai ama condom no shoto na me bompa ya temu de urade ohwe na se oma weekend ya omla valentine because of oncophobia wose obechi won fisika obeba no watu yire sifie I tell you. Inkofo

0: stroke pa na na che wo hmm. Obi wu na wo pagyapade pa fa agyapade a wo sa wo fa ne ma no na wo sa wo fa na hwe obu suku e ma no na da che wo tie mu a o betume be fu akwa yare sabia Babu sana mbubu huwa diye Se kololi osuma Na otu asa mne suwa
1: Na obo nyanko po mpa ye da
0: Na osansu kwa uladi mpa ye da
1: Bia Ebe ye ewia no miye sanu
0: Na ewia no miye sanu
1: Ohune nisu adi unu
0: muse Ohune nisu adi unu muse
1: O nyanko po mbo fuwa ba ni nchembe senu se
0: O nyanko po mbo fuwa
1: Ba ni nchembe senu
0: se Au se Mbubu huru uwa ni munki E uladi suma na bo fuwa straight kokolios wo ade ade enti na nipa ne dos na kokolios nchenko ade urade suma abofo so wonko efise na oyee moburu hunfo otu asem ne so a
1: ose na gofo mofo ba ne nchembe se ne se cornelio na ohwe ne din na osuroi
0: na osuroi
1: na ose
0: na ose
1: eye dien
0: miura
1: na ose ne se
0: na ose ne se
1: ompa bo no wo Umpa bwani umobyo unu adie no afo.
0: Umpa ibonu kololio soy. Umpa ibon.
1: Ani umobyo
0: unu adie no awu ye no.
1: Afrusro abeye enkaye adie.
0: Bo sem kese ma tro nsem no.
1: Power.
0: Yeso ko bompa ye keke. Famo blo hu tapo. Ubo hu the miracle of God nyankopon senchreni. Ko jira so da mu hu nipa mo bo tirimo dendin. Ko ja so dem bompa ye power awade
1: hwe.
0: Wanya bi kura nka wo ma be ma no ne ma me kura ma fie ho. Obo geti na obusa hwan no na waye ase omio. So no ne ma me dia no nka sa dia mika bebi. Mama o na waje na ko pe bebi atena je ne bag. Ni kunu ma me de hwan no o ka ase omio. E wa pepepe na wa framed adwa. Obi jina geti na chi
1: kwhwe.
0: Ko bie no na wa twu. Ma sole ya ma befi haba ma mwini mse edwiani nisi kane gugu ya ma fayen kombini hallelujah tia uradi show di ya weti mima awuwa kura huye dima awuwa so uye nipa na wa ma mbulo hunu ama wabira bomua oba mbulo mse bible onese kololios Umoblo huadie na ya wujono
1: Afra beyen kaye o
0: Afro abeyen kaye
1: O nyanko po inimi
0: Wonderful Wonderful Cornelius Isake ulade
1: Amen
0: Umoblo huadie na ya wujeno Afro suru
1: Abeyen kaye adi o nyanko po
0: inimi Abeyen kaye dum
1: O nyanko po inimi
0: Uko Luke chapter 6 verse 30 ya Babo ne kashimi Luke 6 30 Tiye ne tiye diye Luke chapter 6 verse 30
1: Luke chapter 6
0: Verse 30
1: Verse number 30
0: Kino ni si say
1: Osei Obiyala osre uonu
0: Aha manu
1: Na diye oje wa diye no Misani biyo Na sa diye opese nipa yema monu
0: Diye opese nipa yema uonu
1: Unye uon sara
0: Eti sa opese nipa uu mabwa Opese nyakupo uu mabwa Usu uu nipa mabwa Eti na babu ne se Obiyala uu nipa mabwa no Awurade ne yale da hompo no Awurade etwa ne ho hia Adepa Awurade ma wo ntiasie no nhira wo Awurade adoma next week obie kwan na boni bia enshi bibia mesima yebesan so ehia ntiano pay fami number no me number no eye 0243 0243 32 55 and a 17 family number ni 0243 0243 32 32 55 55 and a 17 17 32 55 55 and a 17 now the 0243 what the association no about 32 55 17 so we pick quotations na aya fresh our number we
2: 24 31 15 Musa matenti e kyamato na makonyago pofie ama wo tumi ntawa samachi kwa nkwa mu eye enhira
3: ɔsɔ nyansɛ ne nimdeɛ ne wuhunu.

Sodom and Gomorrah kan hu ɔpemfoɔ awurade di gyahye no Noah bless wa kra ya wele dakro awurade di nsi nsuyire fa no awurade ahu sankɔfoɔ we mɔbɔ a mino mi enu begyira he ye wa na roma fo sankri ba fo se koto nyom ebu ko road no bu nyina ko wuye ka ne ko na awurade nim so mo ye roma fo wo se na sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begyira he fa ya oba besia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so obek sakra abrantia wudi obi yirachi tesa wona odi otadua mo odina peters wonim noma ohun ofe ana no obi akodi obi yirachi komase abonte so ne aku abrantia no wona ne yapa ni trip wonya na akoshia esekan a wokɔ no ebia na odi wankoshia sekan ne wokoshia doma machine ne yespaki ni wachi wona abo se sa wuye mahoganyo so ye tikyo bonia wudi a wunya so aketu ententem obi yire obi kuno he adwama ya bosom som ne konkonsa ne mojahwia guo ne adwama mo menia se wote sa bo ne we mu a ene dai bo modde se wote ne no a wo ba se kira wagire papa papa mrantie ne maba wan kwa lankete kete kwotwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwetwetuo ne asekan ena no bosom kwanta ho driver bia bus bia ekwa woro bo ye papa ba ko no ti bus bia se sofo sofo nipa dan wo baba ko kan na ba ko de pese de si drive na tu kwachi na e ba ko pega AK-47 na woluma na wo ko ba 70 years wo se sofo media bi hu AK-47 na na mkata me yire se 7000 ye de ko wo famla na sika de wura duru ha me de na de ama no odofo akore duru papa inje ni papa ndiska ni mana wo se 300 na papa na tie free so no wo fanka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa yi se wo se obie na na ketesi ya boneti kwa wo kana yoro ho wasi sofo me na na ko sukura e pendi so na ma na me yire te me nche ne yobo ma ti kon na papa do tu so we tu no wo fie pa wasi sofo sa me yire kura ntukwa ne bia nkan ha me me yire tim ne yobo ma ti kon fiti sa da no kura me ne me yire nya ntoko a wasi wo ye be ma fa me ma sem ko ka mu eje fie na be yo me ma sem eya no ho sam ne na sa wo tim ne wo twetwetu ne asekan de foforo taisi mo a mo jitin ko for taisi mo twetwetu ne asekan de foron ko for dai ene se wote ni ya awurade do awurade do na Genesis chapter 9 verse 4 ne se di o kemo jaguo no onem ni papa pepe so de beka ne mo jaguo awurade ka se bi kire Peter wasi Peter di o twe sekan no ono so bawu o sekan no ene te ne se wotwetu a ka wo se tuo no wo bawu otuo na no wo bawu o sekan na no ene te ba awurade ka san kire wo ma awurade fa asem ya me kan sun tuofo na bone ya wotim sesa oba besia wudi ukuru nam nuroso enuroso enuroso ukura nanti nuroso saama obeda obesum dae kurada nantwie pam edie na wugi no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na hawo sa ada na hawo ha wiase agbadie nti wo fom abosumsum enuroso ufa ha na ufa ha bansiri da wonsa pe ei ei minia binia awurade do dia watra boni numa kodu no wadi nkofo yire chiache wadi nkofo kro chiache wafa wira bo yire chia bo adwama ya che wafa kro chia bo adwama ya che mewadi tufo sa wa yire wampan wo kunu wampran plan plan plan plan na ma nyakopo paya sasim ma nipa 23000 ko chewo ene adwama ma ye function mrantie ne maba watu egusu se obako abrantie bi dem wona yire wona kunu sezi free mi na wote ho na ni ha ha ne ho se etia me nua abrantie ma urade nkasa nche no ntufo ma urade kasa nche na bible se be ma bi transfer ne ho suo gu fom kwa urade kunu na kwadi to Genesis chapter 38 ene ti show abla boye na ma wona ma kono no emfiri wuni padua no da fa kronkron ya fa suma urade na braka ye nim se se ne bra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura urade baba empo de ebesi awia dum ye no menu mie no yanim de ebesi anum la mie sa menu mie no yanim de ebesi anum be no sia menu mie bi yanim tien kai ye bofo ye yemra ntibrem na yema ye ni na ho wate wa kura dwama na che wa fa wi na chia che enam pra twenti ablanti e kodwale a ne mo ba fo kura wentim fa ntofie nipa bra dwama ya na obekɔ draw store ne ye pega condom na si soro na ya kyerɔ soro champion asere we metwo na mlaje ne maba wa mamduma valentine day nipa tum gbadwama ya ma condom no shoto na me bompa ya temu da urade ohwe na se on ma weekend ya omla valentine because of onkofobia wa so obechi won fisika obeba no watu yira sifie I tell you onkofo sha so dem ayeto metu hallelujah hallelujah